0: Riri aurora ngi nei ngā oia the Māori.
1: No ngā tau omua.
0: Tai rawa mai ki te rangi nei. Te reo irirangi motu ake o te rohe. Te reo o te ātiawa katoa.